0: Ogimwa yo jita o tabu matua. Kari roa o i te kāinga kamata. Kamata tabu matua. Ah, katona mai tabu papa ki awa. E pīrangi ana au. Maua tabu turanga. E minita. Te o waga. E whakaaro au ki a tuakano. Kaore ko takoto ki te kōrero. Te rangatino te hahi mitirana ko pari te pare. Kōrero rao ko taku pāpā. Māku e tū i te tūranga o taku matua. Ko tikea ia rau te kōrero. Taime whakatupalai, te wai o tene, taku matua ko ia te minisa whakatupalai. Taime mātua ki reira, me areka. Ka tīmata taku matua, te kōrero, nā uki ngā karakia. And kāhu he te manawa o taku matua, e ane tūana hu i tāna taha. I tau wā, ka tono mai āraka ki ahu, māo e whakamatu. E karaki ai. Kia mohi au e āhata kūra e āte tinga, hoi anō. Tīmata taku karakia. Te mututanga. Ka haere mai taku matua ki ahu. I roti i taku whakaaro. Hau mai ngā mana ki tanga ki runga ki ahu ai. I tau o. Nā i tīmata i reira. Taku nā, huri ki ngā mahi karakia. I huri ake tātua ki ngā waita arawiri. Rua te kaumātoro ngā upoko. Ko i hua tōku, he para e kore hau e hapa. Ko i e mea, kia takoto hau i ngā wāhi taru taru hou. E arahi ana i ahau ki te taha o ngā wai a te rere. E hale taku whaia me taku tuakana ki te whakahoki ngā paipera whakahokia ki āreka pānei. I hare tahi au i te rāra. Engari no tā rāo hare tangatu ki rota ki te whare. E noho mai ana āreka. Aga noho au i waho. Hare rāra ki te hari ngā taonga katoa. O taku pāpā. I a rāo i reira. Ka whātai atu a āreka ki arau kei whiau. Whakautu i taku whae ke waho nei en hoana. Ki atu ki a mai ki rota. Ka haere atu au ki rota ki tāna whare mahi i ngā mau iwitanga. Ka noho hau me taku tuakana me taku whae. Ka mau ia ki te pēke. Ka puka puka katoa, ka karakia, ka whana mai ki ahau. I te ko koe, te tūranga o tau matua. I te o waka, waka ai au.
1: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
2: Keep it locked, right here on Tautoko FM.

0: Komanga tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai. Tautoko.
1: E mihi atu kia kaitai katoa, e whakarana mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.